Setho ba batla ba ile ho thelwa marona mesi ka khaiba majarafun kama hika dikhabane tsa moshweshwe maapara kobo amaka ditjotjela bana ba nkhaurise e motjana tlhwane bana ba tsariya tse bana ba nkhulma tsuba sechaba sa ho bewa pe lo kiteka dile matse makholo a mabedi sechaba sa basotho se teile mane tawa ho swim forong wa khotla Ultimate Radio Leona ha ite ke morwaro re kiteka ka manana a rona a ikhetileng selemong sena sa 2024 se rubileng ho ke kiteka nne mo tselo shumele metso re bedi Ultimate Radio ile ka rola ya bitabiso ba hao ba le tsatsile le tsatsa la bone le le le selemo sa hao sa Ultimate Radio se ka ukrisetsa manana a hao a le tsatsile le tsatsi ka puo ya hao puo ya heno se sutu se mathema lonte ho tloa ka hora ya bohlano hoseng ho fihlela ngwana a tsaba kopola hore tsena di tla ho wena la bone le leng harabeke Ultimate Radio ina ka letsa basotho bohle dilemo tse makgolo mabedi tsa katleho phonyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso.